0: kuzwakha lo Thembile 2024 March ngeza la ekhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sesithuku afika ngahlala safaya samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathi asisibuye emva kwesonto sahamba sowasebenza noproduct sabuye emva kwesonto nonkosikazi saphindisane kwamanye kwathi asongewasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingazilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi imessenje waqedile hhayi ngabuyela esimeni ndaphilanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka ngiphelile esistroke kanti uma ndifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndilala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele ngase wabona ukuthi konakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nawo abanye yabonga
1: amen amen hey
2: okay gogo ke seburayithi ke sawubona ke gogo
3: yebo ngani cha ngithi angizobuka engokubona uziphethe esandleni kodwa ngibonge ngomlomo ethi ngumuntu angibonge bangisizakele ngifike ngifile la ngangifile waqhambi kwangisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu ngabona ukuthi udluliseni umphefumulo onguswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngisivezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni kuthi angife manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuka nje le manje yamanzi kuthiwa nginawo enhliziyo lokho ebuya-ke wona ngivuvule kodwa nje cha umehluko ngiyawubona inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela kuwo ngizoqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen koze uyekathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umtetho ezenza wena ethi ungusibili ubamfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma umelela endleleni ebhekophongolo kwapho uzathi ngikubathi ngisophongolo athi ngimeleni lapho ngasebheka endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho wadaya ngodaya ophinki wasequlela isiwayeke lagcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni lento ngizazama kususa ube ungamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga uyabasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalo ujuse ongibulalayo mina ngakuphuza kanye kwesibili ngathi susani susani thethani ngaphandle kanti akuwo sengiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokophongo ayithele lapho esigujini kuzonika lema
2: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi eyi abantu bayagama uyabona nje wakusho wakubulala
3: nathishe ngakho nangasonamkhe ngigadela
2: kuze uthi ubunegulusha lapho esweni
3: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyoko wasolana bethi mama wakwayespesheli

0: anga muke tenga sayazbe kube futhi into nje othuke kaye ubona ukuthi liyakhumbisa ukuthi ngabe liyaphuma ukuthi cococo ngqamuke ay baba ngiphuze lo mothe ophuzwayo angazofike wayongekhuculula wafike waqaqa ngithi waqaqa ngaphakathi ebese ingineminyaka emva kokuba ngithole lo mntwana ngagcina mina egazi ngithethile bese ngiphila njengomuntu wesilisa nje sengiyindoda kwami kungenzeki lutho kumina ngisho yonke nje ngagcina ngiphuma esibhedlela igazi angiphindanga ngalibona okusho ukuthi ngi-2 years now ngingakaze ngilibone ngamehlo am ngaligcina ngiteta ngo-2023 ngo-August namhlanje qhaqhake zonke lezo yibopho kwasuka bonke lobo mnyama bengithweswe bona baba ngiyabonga ngithi phambili sotobe uzongayeke oza uNkulunkulu akugcine asigcinele wena ekulapheka ingane yami ebengizele yona sinoma kwalaphe kuma akukhuphi phe manje kwasukela kwathula kwathi tu kwalapheka mina ebese ngihlezi ngithule naso ngingasixoxele muntu ngithule ngithi tu ukuthi hawu lesi sifuza uthini mina sengivalekile angisenami zosana lutho iminyaka emingaka ngithi uzulakalele nje la kumina aqaqeka namhlanje aqaqeka ngithi ngiyabonga kumavuthulula uvuthululile ibumnyama obususele la ekhaya sakwazi ukuhlangana kwathengwa kwathengelwa umicro saka-3000 ngiyabonga ngithi phambili ngibonga usisi wami omdala wakwazi ukuthathi ma lesibili wathi ma sengikuthengela impahla yokwakha ngafuna nomakhe uyoqala okwakhiwe ma emakhaya impahla akwahamba yakacashfield thatha impahla yokwakhiwa yonke engashodi ngisho wayofuna umakhe uzoqala okwakho umakhe ngasontazana ngithi phambili babathi phambili mavuthulula ngithi uvuthululile lekhaya walikhuqulula kumnandi kujatshulwe kunokudla endlini into ebese singasayazi kuhlezi bekuhlezi umuntu kodwa sijabulile silokhu simbuyile ngiyabonga phambili phambili ngejubsi ngithi phambili sotube mabaphila abantu nabanye ngithi angithule kufakazo nabanye faneke bazwe ukuthi akubona abantu ababili abathathu sibaningi kodwa abanye basizakala bangasho ngifuna ukuphumela nje ngoba ngisizakalephi mina ngisizakale enkingeni yami yeminyaka ngingasalazi nje ngisamncane kangaka ngasawazi nje amaperiod ukuthi into enjani ngiyabonga baba
1: sinibonani embusweni

ngane zona zingawusebenzisa ngoba khona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyana bezovela uthe ma kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuphumelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile cha wafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubekani ney'ngane ey'ngawusebenzisani ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna ukuza khona lokho ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho ukuba bami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani wathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele waye kade.

Lo ukuthi mawuxakekile uhambe ubeke inkinga zakho, uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje. Umuntu angilayela umprofethi uSibiya. Hayi nami ngahamba abantu angaka umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya ngamuxoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulu umuthi wayethi umavuthulula. Ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngayokwenza. Kwam kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani, uminwa maka. Bonke nje akuhambi kahle.

0: usiza abantu ngeqiniso. Hayi inkosami ngofakazi. Kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa. Abantu abami ba right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho truck umsebenzini. Uyasebenza. Konke kuhamba kahle.
1: Ngibe ngikanele kacele. Ngine ngane ezo

unkulunkuthumele uba ngukhulule ngiqotshele wena ngiqotshele isimo sakho lalela angikathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangelide kangakanani inomonakalo ukhonta ngayo ngithi mina ungaphuthelwa ke sebenzisane lithuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi bakuyazi umprofethi uyakuyalela ke uzobe sekuyiwe.

uzofika nakho. Ya, ibhekana la mandla leli mawusufuna ukwazi izinto zenzeke 3.5 kahle ngizokwenzela mina into ngawusoze waphinda indaba. I think oniwa kuningike ngempela nithi qaqap nje ngoba kuningi ngempela esinakho. Wakhohlwa ukuthi umhla ka 5 sinenkonzo lapha ke inkonzo le esinayo inkonzo yamandla inkonzo yokuphakama sizivuka wembatha.

mina into ngawusoze waphinda indaba I think when wakuningi ke ngempela nithi qaqa nje ngoba kuningi ngempela esinako wakhohlwa ukuthi umhla ka 5 sinenkonzo laphana ke inkonzo le esinayo inkonzo yamandla inkonzo yokuphakama sivuka wembatha amandla akho ngempela khumbula amandla into ebalekile ayisikhali esidinga umuntu lo noma isinda noma imuphi umuntu ophilayo uyasidinga lesi sikhali sama

konke ukubona engalungi kwasetshenzwa i-ID yakho noma ke engayisebenzanga ngoba wayeqondile kodwa wayithinta ngezandla ezingenasi sabelo senhlanhla phezu kwe-ID yakho umuntu uma ekade esemotional funakala noma ngabe kuthiwa ubuphekezele umuntu othile oyolanda umzimba fanele kugeze ngoba uma ungagezanga usunethunzi ohamba nalo umuntu uma ebuya ejele kusuka kufuna lageze ngoba uma engagezanga usenethunzi ahamba nalo umuntu uma elala esitokisini bese yaphuma ngakusasa fanele ageze lo muntu ngoba unethunzi lokuthi usedlule ezandleni zamaphoyisa wena owathatha i-ID yakho wayo satisfy ngiyazi mina ukuthi into owawungayinakanga ngoba phela wawufuna ukuthi iphoyisa libone bese liyagxivisa bese liyasayina kodwa iqiniso lithi isibusiso asihlali ebumnyameni isibusiso asihlali endaweni eyikhulukuthu ngizothi namhlanje bonke abantu bakaJehova uJehova ungitshenile wathi nasi sikhiye osekufaneke ngisithinte bese bethola imisebenzi abantu mina ngizothi mina kuwe ngiyagaranta iviki elizayo lizoshaya kunobuthaphuthaphu bobufakazi kuneyimali oyibhalisile kuze kube manje kaphume ngizobusisa i-ID yakho mina lizobuqaqeka lezo yimali kunomsebenzi o-applyela ukakawutholi ngizobusisa i-ID yakho lowo msebenzi uzowuthola ngithi mina unesibusiso wena somendo kodwa lo mendo awutholi uhlangana nabantu badlale ngawe woza ngibusise i-ID yakho ilanga lokubusiswa kwe-ID yabantu ngizothi mina kwi-ID kukhona ikhanda awushuthwa ngithi umzimba kwe-ID kudalwa yini lokho ukuthi into ebalekile kumuntu ukuthi abonakale bese impilo yakhe iyaphumelela into ebalekile kumuntu unyaka azalwe ngawo bese kuba usuku azalwa ngalo abantu kubayaphithizela ngelanga abazalwe ngalo bese bethi ba celebrate ama birthdays ngizothi mina kuwe i-ID yakho iphethe celebration yakho iphethe injabulo yakho kodwa le yakho idlule ezandleni ezingenasibusiso woza ngizoyibusisa le ID yakho woza ngizobusisa unyaka owazalwa ngawo lo nyaka unyaka ofaneke ngiwuphakamise phezu kwekhanda lakhe akangizwa lo muntu ulibele ukukhushuza ngithi mina lo nyaka unyaka ofaneke ngiwuphakamise bese uletha ubunhlanhla phezu kwekhanda lakhe ngizothi kuwena ke mlaleli wami ngesonto ngiphathela i-ID yakho ngizokhulekela i-ID wena othi unezicelo ngicela uphathe iphepha ubhale izicelo zakho ngoba uyilanga langesonto yilanga lokubusiswa kwabantu kokubusiswa kwempilo yabantu i-ID yomuntu imele i-beginning imele isiqalo somuntu imele usuku lwakhe olwaba inqophamlando imele ukuzaleka kwakhe ngiyakumema mlaleli wami ngifuna umuntu othi umprofeti bengayazi mina i-ID ukuthi kanti ibaluleke kangaka ngake ngayiboleka i-boyfriend yami i-ID ngake ngaboleka ingane yami i-ID yake yangidukela i-ID ngase ngiqhamuka sengiyayithola yake yalahleka i-ID esitolo ngayifica isichonywe kwi-notice board yasesitolo ngizothi leyo i-ID yakho iphethe isibusiso sakho bengafaneke ithintwe izandla zomunye umuntu ngizothi kuwena mlaleli wami ngesonto ngo 9 o'clock asihlanganeni eThekwini
eMantsele number 110 ngizoqeqa isibusiso sakho ngaleyo ID yakho ngizosibusisa iID yakho wonke umuntu nawosebenza umsebenzi oncikizelayo ngizobusisa iID yakho uzovuleka umsebenzi umuntu obamba imali iphele esandleni ngizobusisa iID yakho imali izolasta esandleni

0: umpristi ngasemnyango wetende lokuhlangana. Umpristi uyakunika ngelinye libe ngumnikelo wesono nangelinye libe ngumnikelo wokushiswa amenzele ukubuyiswa ngokuba wona ngenxa yofileyo esezingcwelisa. Noma ngasayiqedile.
1: Yeah.
0: Le ithi uma eseqedile uyakunikela.
1: Yeah.
0: Mese nikela ke uyakuqhubeka. Kodwa le kaShembe lapha ku 11 ithi yawuhlala endlini
1: kaJehova
0: kuze kube phakathi.
1: Sekupheleni kwensuku zakho.
0: Ingakho ke lo 7 days okukhulunywa ngawo la. Uma ukade uthinte umuntu oshona.

0: ithi uma eseqedile uyakunikela.
1: Yeah.
0: Mese nikela ke uyakuqhubeka. Kodwa le kaShembe lapha ku 11 ithi yawuhlala endlini
1: kaJehova
0: kuze kube phakathi.
1: Sekupheleni kwensuku zakho.
0: Ingakho ke lo 7 days okukhulunywa ngawo la. Uma kukade uthinte umuntu oshona.

0: uyahlambuluka
1: manje uhlanjululwe yebo
0: lokuqala uhlanjululwe umshumayile emveni ka 7
2: ntuntu sikubothi ngizwe imela lento ngoba futhi awunalo icala uma ungayikhethanga inkosi wangayigqoka ingubo emhlophe manga ukuthi uze ngokugula phela uze ngokugula uzogula uhambe ibona ke lobo wesikhashana ke ungabuthatha obesikhashana ngoba nakho ngiyagula futhi angilona iNazaretha mina ngishanga ukuthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni uzohlalela nje ukuthi angizongizuligcinisa abathe kwamanje mase ngitholile engikufunayo hayi ngishiye phansi ngiyiqhubekele ney'nto zami noma ngiyibiyele enkonzweni yami ebengivele ngikuyona ngoba sikule nkinga nje ileyo nto ujwayele ukuyikhuluma lento mfundisi ngenkosi layikhaya nenze ngani le
0: fane sivezwe udokotela manje ngizawuthi emveni ka-5 ngizothi ukunaba kuyona inhlangakazi bese kuba yilo ishoyo ukuthi kunabantu abangena ebuNazarethini lobu bukanumeri 6 olibona labo kufe kuthiwa bakhetha inkosi kodwa labo bantu amaNazaretha esikhashana lawa ethi inkosi susindile hamba ilabo ke sokufanele

ngathi mbenga 5 ngizothu ukunaba kuyona inhlangakazi bese kuba ilo ishoyo ukuthi kunabantu abangena eNazarethini lobu buka numeri 6 olibona labo kufike kuthiwa bakhethe inkosi kodwa labo bantu amaNazareth esikhashana lawo ethi inkosi susindile hamba ilabo ke sokufanele.

0: ukuthi siyashumayela then
1: lo unamathele kuleyo ngqola
0: yeah 30
1: uPhilip wayesegijimela kuyo wayizwa oh wayizwa ifunda umprofeti
0: uIsaya
1: wathi uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na
0: umbuzo kobuzwa uPhilip lo uthi njengoba umuntu asetopi ufunda incwadi yomprofeti uIsaya do you understand ixoveka ngoba uzothi umuntu anike inkozo kuthiwa kakhulume avela sumakhala athi mina ngafika ngigula kulungile ubufakazi bakho lobo kodwa laba bantu abezela bafuna ukwazi amapilas obuNazaretha bafuna ukwazi imfundiso zobuNazaretha if amaNazaretha awekho well equipped kwi-theology yawo kaBhombela kululu ukuthi amaNazaretha adukiswe edukiswa abantu abangaphakathi abantu abazothi musani uqova imizi yobaba benu phela utshwala buyagaywa cha uBhombela ukumisile nje lokho umthetho kuyaziwa siningi izinto thina njengamaKristu sizaziyo ake tipu al example uma umKristu engavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi akuyena umKristu lowo neNazaretha malingavuma ukuthi uBhombela umprofeti wathunywa uNkulunkulu noma uyinkosi yamaNazaretha akulona iNazaretha lo so la ke kuma teaching la sifike sehluke khona so ke lento ke yokuthi sizongasaba ukukhuluma iqiniso ngoba sisizozonda ngabantu vele ukuzondwa ngabantu kusezwini lenkosi noJesu wazonda wathi ngeke nithandwe bazonizonda benizondela igama lami so ngizama ukusho ukuthi ke la ebuNazaretheni let us be accurate sebenzise iqiniso lokuthi ubuNazaretha akuyona lento esibona yenziwa la ngaphandle umuntu enze zonke izinto zokukhohlakala kusala igama lokuthi umNazaretha lokho kulimaza ubuNazaretha now uma uzofunda ke incwadi seCorinthe bokuqala abaseCorinthe bokuqala isahluko 5

mane ngihambe nemali yami ngamane ngihambe nani yami ibandla lizosafarisha uma engekho yena kodwa ke sithi ke mthethweni kaBhombela into enhle yokukhumbula uBhombela ngemithetho yakhe simkhumbule ngeemiso zakhe sikhumbule ukuhlupheka kuhluphekela lo msebenzi namhlanje esesihlakaza sesidlala ngawo ngalendlela.

ngoba na lento reincarnation ayilona iqiniso. Akekho umuntu owake wahamba wabuya wabuya ethusebuyile futhi. Ngoba no Johann Umbhaphathisi akubuya ngu-Eliya. Kodwa amandla ka-Eliya abonakala sebenza kuJohann Umbhaphathisi. Le reincarnation nje into engekho. Inkolelo zoleyo ukuthi khona umuntu ofaya abuye ethusevukile akulona iqiniso.

0: Ngilele sisitamente nobakini.
1: Umlaleli ingoma ewinayo. Namhlaphe izinto ona ukuthi mhlaphe mangalunga la ngabe vele iqiniso.
2: Inkinga abantu besifake.
3: Imbona. Ningambona nje ine. We.
1: Isuke si wrong ngoku njalo.
3: Hayi.
1: Mako ukuthi kuzokwazi ukukuhlonipha phese akunika indawo yakho because siyazi ukuthi izinto ezibalekile elubani ongenamali.
2: Uzoyenza kanjani lonto ehola ngaphezulu kwakho?
1: Iyenzeka phese kahle kahle njengamhlophe.
2: Imali ngathi ihambisana nempakamo ngathi uthi uma uyithola uyithenga
1: ukuthi

0: ezinja. Futhi wena usithwele kanjani?
1: Ninuka kabi, kulula kabi ukunithola. Noma ubani njenganithola. Manje ngifuna isigubu sami. He, ake sizwe.
2: Isalihle impela.
0: Isalihle
2: impela. Ake sizwe.
1: Yazi ukuthini? Yidlani mina khona ningenazi ukuthi sisebenza kanjani lesi sigubu. Uma singakudli kuzomela usikhombise. Siyavumelana.
2: Intombazane yathatha isigubu sayo yaphefumulela phezulu yabe sishaya kabili yamemeza
1: sigubu sigubu sigubu isifiso sesiqalile sigubu sigubu sigubu banikeza abakufisayo
2: hawibo kwavele kwaqhamuka phela ama-Mercat ehlahleni nombi bagqumela phezulu beyobamba ngemlomo yabo ayibo bangani bami kodwa umba yena wavele wabukela wazigalela wayesethi
0: ngifuna indlovu
1: Qaphela ukuthi ufisani. Uyabona ukuthi abaye bajabulile ngalokho abanikeze kona.
0: Yenza indlovu noma ngale kwalokho.
1: Kulungile, kodwa ungasho ukuthi
2: kwase kuphendula intombazane yabe sishaya isigubu sayo. Iphindaphinda.
1: Sigubu, sigubu, sigubu. Isifiso sesiqalile. Sigubu, sigubu, sigubu. Banikeza abakufisayo.
2: Ngokusheshsha nje kwabakhona ukuzama.

Shosho. Shosho. Kusukela ngo-10 kuya ku-1 edini. Sibagabisela ngengoma. Bashosho lo. Iranda 88.5.

0: FM.
1: Yasikunjalo ngempela ke isikhathi emzuzwini ngamashumi amabili nesikhombisa libumele ke hora leshumi 27 msakazo i-94.4 FM usengxenyeni ke zomhlaba wosalaphana ke www.i94.co.za noma kudownloada ke i-app yomsakazo uyalaphana nje ku-Google Play Store wenze njalo ngana kwethu ugijime nathi noma ngawukephila usuke ugijima kamnandi khona usimamele ngana kwethu kube mnandi ngale njalo ngawuze uyibone ngisiye sishona phansi ngamanje emzumbe kwandela umadoda enkulu isigodi insuzo laphana ebalisilo sama-2K sikhuluma ngubani masingakhulumi laphana ngomjolisi madoda asuka ukhala ngobubi bomuntu mfana ini yona sibhekela phana kamanye ngikwehora leshu sawubona.

uyibone ngoba umculo wabo umnandi ngalendlela mangalisayo kodwa ke nabo ke bangabe sebedonsa inyawo ke phela bakithi abantu uqinisa laba amaqhama ngoba bawubheka nano AI ngapha uyibekile phansi uyasondela uAI azike ngapha komaskandi nomuya wazi ukusebenza zongwaqa nongweqe amagama lawo athanda ukuthi asinde ngoba ngalanga sesilungile hayi impela kathi kuyazenzela uAI namagama lawo lula kodwa ke hayi

0: lapha yaitu mevileji kibonge ke msalasa
1: yakuzwa mina fowethu awahlehla amathwasa sefikile ugobela
2: isonto ngabe javele ngapha ngithi Mr. Mjosho hamba nawe njengumamele kwinanga FM ngithi nje awubadodule kanjalo badodula ngekhanda isitimela yino iqishe
1: ngayo.

0: ngazi isibongo sakhe uDideka la ngaze ngiboshwe ukuthiwa ngiqamba umkhulu ngegama elirong. Hayi, sibonga kakhulu umnewethu, kodwa mhlawumbe ungasitshontshela nje, bakhona mhlawumbe kubaculi esingase sithole ukuthi siyabazi ngoba phela ikhono likhulu kakhulu.
1: Ngithinte noneneke. Bakhona abantu abahlabahlosile lapha ngoba othokozani langa siyoba nabo, kahlanxumalo siyoba nabo, umayogadi lo mfishane kakhulu noma omde kakhulu uzobe khona.
0: Omde kancane.
1: Oshuni wasemzini bawube khona.
0: Uzokubamba umayogadi ngizobe ngekho, angiyeni ufakazi.
1: So besinabo bonke ke labo kanye nabasakazi futhi abaqavile ntombe emhlophe, nabasakazi abafana no banloko cousine uma fresh.
0: Oh, uma fresh. Ayi iphari lase case again.
1: Nawe futhi zobukhona
0: kanje. Mina lona. Phakathi.
1: Phakathi into ehlabahlosile kanjani?
0: Nami ngihlabahlosile. Ngihlabahlosile. Awusemlaleli. Mina ngathi ngiphuze imagi yetiyela imnyama elingenashukela, phela ushukela ngizwani nawo.
1: Ngathi umuntu ehlabahlosile ke phela akukho yethi nginemali mina. Noma ubani akanayo imali.
0: Hayi, usuke namanga uthi unemali.
1: Ya.
0: Hayi, usuke ufuna ukusishaya nje ngokuthi uthanda bathi uthanda mbaba
1: bafana abanye. Uma ngabe
0: isifiso. Usuke givele isifiso.
1: Usuke givele isifiso.
0: Ake siye lapha uyena uJanine athi love is found I.

0: Lezi simangaliso zezwelana. Sobona.
1: Isonto siyahamba. Inyama yosephe. Ngikula. Lenga mathambo empedeni.
2: Baba sengihambe 7 years wonke ngihamba kanje. Wathi ngiyaphupha.

Phimbo-ke ozwayo lakhe uma baya khulu ngihleli-ke eduze kwesihlalo sendlovukazi umama Macebisa kuyena-ke ovamise ukuqhuba uhlelo lanamhlanje. Kuthembisa nje sohlala sonke kuze kushaye lona ihora lika-11 ebusuku. Kumnandi kunje yasikhuluma ngakho ukuphila healing and miracle ukuphila kwabantu iy'mangaliso nje ezenzeka azima kweso umuntu uthi uyabona kade nenkinga ethile, hey uthi uyabona umuntu ayisekho lezi nhlungu kade ziza azisekho. Ilona ke uhlelo olugxila kulezo zinto ezikanjalo. Kodwa ke kuzoba mnandi kakhulu nje sihleli sonke ngokujimi yakhomenta lapha yena ku-Facebook usho ukuthi usidlalele ukephi nendawo kuizwe lenala FM, usho nje ukuthi usidlalele kumuphi umsakazo kephi nendawo.

ukuthi bo sami ngombonga ngani ngisho ngisho ekhaya ngathi uma ke nje wangisizela lo mntwana angazi ukuthi ngombonga ngani uma manda nawo ngathi kodwa uNkulunkulu uyoba ngiyena ozongibongela kuye futhi bomangala ekhaya uqhamukela lapha ngisheni engena ngapha ungene ngesitulo sehle emotini kodwa manje futhi bamthathe ngesitulo bamisa ekosini kodwa manje nangu sehambiya iyodela ingakakahamba unasiyezi nje hambi yawa. Oh, bakithi yamphakamisa.

0: kwapo ovoga yonke nje
1: sebenza
0: yini nasebenza
1: unyawo ngiqala la
0: so mohamba hamba ngalezinto
1: hamba ngalezinto
0: uNkulunkulu othembekile khulula amandla akho phezu kwalomama unikeza udumo nezibongo ngicela ngisusele emhlabeni uhamba ngalezinto kuphela okay ngicela usuku ngicela uma ngibuke susale hlale emva kwakho Kokukufa Ubonge mama makhambe konke ukufa emzimbeni wakho
1: Yabo
0: Umisele Okay Sarung pa tang Kenza zala kana kuna kuna kokwenzeka ku buka mina buka mina Woza ke Every pain leave this woman Amathamba wakho mabaqiniswe Nemshali zamhlabeni

osala lebusu kodwa ngimsiza kanjani uSibanibani ngenkathi uzwa ngimsiza kanjani wonke umuntu onosizi uvela cabange wena wonke umuntu onemali akacabangi endabantu into obenzele yona ukukhokha imali mina ngengikhokha imali nginikeza abantu nginikeza abantu ithi ngiyambheka umuntu ngimbona ukuthi akazi nokuza akazeze nokuthi hey ngiyabonga baba so ngibatshelile ke ekhaya ngathi manje akusaphani ofaya kafe olambila kalambe layo mina bomnala ukhuluma iqiniso phambi kwaNkulunkulu bheka siphambana ngithe ngakho

0: mama wami ngicela ukubuza igama lakho nje kuqala nesibongo
1: igama lami uMonica Ndwandwe
0: uphi
1: ngoma kodwa uhlele jukuthi
0: ngokuhlana mama sikubone ungena uqukuli ungabe ubune isikhathi singakanani ungakwazi ukuhamba
1: sekunonyaka
0: sekunonyaka uqukulwa njengengane
1: yebo
0: uphendulwa mama wami
1: yes
0: bakithi usuphume enkosini
1: ngiyabonga ba
0: usukwazi ukuhamba
1: uba usomnani
0: hallelujah esikhombisa iy'nyembezi zenjabulo akazi ukuthi angathi ngibonga kanjani kodwa lezi nyembezi
1: ngangakakhulu haleluya enaleni
0: enaleni sayizanda sayizanda umama wami esayohlala phansi senimbuke kwazi ukuyihambela nje ukhona umama ahamba naye
1: unokwazi ikhuluma mhlanyana
0: usisi wami ufike nomama uhlala naye kunesikhathi esingakanani engakwazi umama ukuhamba
2: nyaka wonke engahambi
0: niyamqukula nimenza yonke
2: yebo siyamqukula
0: umama wakho noma umsisi
2: umama wami ozala mina
0: wena mama ufike naye ekuseni lapho
2: enaleni
0: wangena naye phakathi
2: enaleni
0: kwenzakaleni masumbona umama kashazele phumi zongena lapha kuwe
2: ufikelwe ezinye imbizi ufikele ukukhala isikhathi esingaka sadele umsebenzi okokuthi ngihambe ngigade
0: kodwa namhlanje iy'nyembezi oyikhalayo zenjabulo uyababaza uyibonele ngamehla inkosi imsiza phambi kwakhe imnikeza amandla wasukuma mama ungathini umuntu osekhaya okwaziwa ukuthi uyamqukula umama uyamlekelela kodwa namhlanje esezobuyela ekhaya ey'hambela uma ngoba bayamazi umama omakhelwana nomndeni nasemphakathini
2: yazi bomnalo ekuseni ngivo sengane kabhoti ngathi vuma umfake ebhaleni uyombeka esitobhini ngoba ngazi ngizomphatha
0: elishaya izandla mna elishaya izandla bakithi shayela ugobo lwenkosi yamakhosi ushayela isimangaliso esisazokwenzeka kuwe mama wami amazwi okubonga ade uhambe ngebhala kodwa uzobuya sengingasahambi ngebhala esehamba ngenyawoza amazwi abheke enkosini usomnala kuwena ma
2: ngithi ngiyabonga gwija ngiyabonga thole elihle ngiyabonga nomngane baningi baba usazobasukumisa siyabonga baba konke kuzoba kuhle ngumama
0: unje umama yena igama nesibongo
2: mina ngunokwazi Tshangase
0: induku oyiphethe eyakho gogo phoya siphathwa u
2: siyabonga kakhulu kunkosi yomnani
0: induku ekabani oyiphethe
2: ekagogo

0: igama lakho nje kuqala nesibongo
1: igama lami uMonica Ndwandwe
0: uphi
1: ngoba kodwa umhlele ukuthi ngokuthanga
0: mama sikubone ungena uqukulipho ngabe ubune sikhathi singakanani ungakwazi ukuhamba
1: sekunonyaka
0: uqukulwa njengengane
1: yebo
0: uphendulwa mama wami
1: yebo
0: uphume enkosini
1: ngiyabonga ba
0: usukwazi ukuhamba
1: ubaba usemnandi
0: njabulo akazi ukuthi angathi ngibonga kanjani kodwa lezinyembezi
1: ngiyembezi mama ngibonga kakhulu haleluya.

0: ukukhuluma umntana osisi wami. Sifike nomama uhlala naye. Kunesikhathi singakanani engakwazi umama ukuhamba.
1: Nyaka wonke ngahamba.
0: Niyamqukula nimenza yonke
1: into. Yebo siyamqukula.
0: Umama wakho noma umfisi.
1: Umama wami ozala mina.
0: Wena mama ufike naye ekusena.
1: Enaleni.
0: Wangena naye phakathi.
1: Enaleni.
0: Kwenzakaleni masumbona umama eseyigashazele iphuma ngalezi ezongena lapha kuwe.
1: Ufikele ezinye imbizi.
2: Ufikele ukukhaba. Sikhathi singaka. Sihadele umsebenzi. Ukuthi ngihambe ngigadele.
0: Kodwa namhlanje inyembe zoyikhala ezenjabulo uyababaza. Uyibonele ngamehlo inkosi imsiza phambi kwakhe imnikeza amandla. Wasukuma mama ungathini umuntu osekhaya okwazi ukuthi uyamqukula umama uyamlekelela. Kodwa namhlanje esezobuyela ekhaya ehambela ngoba bayamazi umama omakhelwana nomndeni nasemphakathini.
2: Yazi bomnalo ekuseni ndivuse ngane kabhoti ngathi vuka umfake ebhaleni. Yombeka stopis. Ngoba ngasi somphatha
0: ngoba. Eshayi zanta mna.
3: Eshayi zanta balithi. Shayi ngoba lekosi yamakhosi. Ushayi isimangaliso esazokwenzela kuwe.
0: Mama wami amazwi okubonga. Ade uhambe ngebhala kodwa uzobuya. Sengingasahambi ngebhala. Sahamba ngenyawo za amazwi obheke enkosini. Usomnala kuwena ma.
1: Ngithi ngiyabonga. Ngiyabonga tholeli. Ngiyabonga nomngane. Maningi baba usazoba sukumisa. Siyabonga baba. Konke kuzoba kuhle ngomama.
0: Into mama yena igama nesibongo.
1: Mina nginokwazi Tshangase.
0: Induku oyiphethe eyakho gogo. Phoya siphathwa wu. Akubanga bengahambi phakathi kwethu.
1: Enayi. Siyabonga kakhulu enkosi yomnalo.
0: Induku ekabani oyiphethe?
1: Enduku ekagogo.

0: Devon.
1: Mina ngumajiyana ngikale kangubeni khona enye ukhaselo enormal leni.

ubona yena uqobo manje ngibona yena ngqo. Ubuye enkosini manje uyawubona umehluko bomnalo. Isimangaliso sakhe usesitholile. Hayi awuphamisa induku yakho.

inkosi yami uKingson Nana ubaba ubheke induku enhle empandla wakhona le ntubatwe wakhe ngakwenzeka ubufakazi bami bonke bomnala angenzelwe inkosi wamaza le ndlela esimangaliso kwakuzoyiwa eCalifornia eThekwini kunomnikelo ofanele wenziwe ama-embassy ngazidlela mina ngabuka ukuthi no namhlanje ake ngichule uzogcobo lakho unkulunkulu wenani ngafaka 500 rand umnikelo mina nje kuphela ngama-embassy yonke kwanenkinga ekhaya i-TV yami yayingalungile kahle isanenkinga noma msobuka nekhasi na-TV kade vele mina nginegalishi yokuthi ey'tola ngisakwazi ukuthi ngilale izinto ngase ngithi kumama nowe mama ake sihambe siyozama khona into eyafikako uma wathi usomnalo wokulalelizwe efika lento ngihamba naye isemoli wathi ugcobo no akungene lapho ema-fenisha shop yozama ungene noma ugalishiwe ngangena ngathi mey mama ngisacela ungibhekele ngoma ngigalishiwe angazi noma kuzolunga into etonzoyenza la kwenzeka isimangaliso bomnala ngoba uNkulunkulu wenali wenzisa isambulo esiyisimangaliso bathi bekushayela kukhompyutha bangitsheka bathi hawu uyakhwalifaya babumpa impahla engakwazi ukuthatha ngalolanga 97,000 izikhathi imali nokubhatalela.